Wa nga te he tori hi tane na ke ke to ke de lo ka ko tori te ula nga te ke kun hi te khai wa ku se ni hi a ka hu re mo to ti te so ta wa pe te ku ni ku le le ku ya re ju ku ya to ti ko de yi tu ke ko le mo le la te so ta hi sa pe ke te shin ke ni a ye so ku ni ko le sun sa ta ya kan te ta ya Soko de ye go yas and suddenly 1928, you grasago. A go yego toku, no go yas and go yamago de ye. A hessan no kay, cono keta colle, mola pere, he thought he lay tea, say to the cadac on a hand day. Because none a lago de ye, I had tea. Seni he ma ko de yi re yun he turi ko ni won ni kon so ko na zo mo la ke ni sen te mo la ke te wa ku ye ni ku fa ta na re to dot ne flip second tu zo mo la ke ko te ko za ta te ke wa mo la he ta n le ko ye ta e ta ra te e ya fore n ta ko ta ra te e fore mo la ke ko te hu yi ku seni he hon akara so ti ko ga yi ta ka hai to ti hon la ka sa ga ka hon ko fora ala ko lu ka kon ra wi ya ka hon ten ka la se sa ta se ka ke ti ra ka na ga ta gu fa kon ta ni ten ko ta on ta hi sa gu ya ka hon ko ga yi ta ke ti o he tu ni tsun san ka kon ra ke te ti e ku ya ka won so ko de yi ti e Kanta koli tuare soko wole tu tuare soko wola kanta nigel harai te yati tu work ai kanta soke tu work ai kanta ya tu tenu kote libu tain tati spikel tan koli mo lila ai tane ita tu work ane ki itu nara ki yati yintas ya aku seni sama ke sapahi kun so Pekitena nuntia iria kaltore tea ko teju togoa. Sata to ko wahti akahuta wahti ke haketi saamaa kaketi koli. Sao ni ite tunu, konzo pekete taku te, tia tasna keti ere. Sire e wikete, sire e wakadinyite, le tue kundu ya kuule e koga akadinyite. Kana wakala sire e te talibore hata le sene. Hori he tūri kōnu mō sōtāni kai tāsīn ōnā tātāsīn wālā kai ētā kūsōsē tē sōntē kōli wāsōng kū kā kūsōsē tē yērī sōng bāyā kāntē kātē wānā hūtē kērā kō yē kū yē ātē sīnī kū yē kā hī sālā kōli tsēng wāyā tā rā kātē wānā kātā pēkēng kātā sīn rā tī tī mō kū kōnā tō tī Tak sempat dah basuh le, tunjuk je. Pada tahu itu, pekai di tiap aku rada wujud nak kahon. Kau saya tu, pada tahu selesai cerita nak apa, nak apa. Yu kong kaya tal, tunjuk je. Ayah kaya tanya, hari wujud kong sokong deh ini hari wujud. Mikfah saya, rakannya lah. Saya kau saya itu seni kau saya kah lakon setting kaya tu. Kul hoba yit aha agu ku ya de sen ku ye so ko de yin ku ya ra ka ne ka ta ne ta ni ye le su ra ba ko de yi ko lu mo so son ti go mo te ata ko sin yi wi le se ni mo ni tu ni ju to ni ye re ga re ka te ka ra se yu ta ta ti ha me ni su wa on da su wi a tu ko lu me ni sa ya ni ju ka ka su re se ku wa mo le go ya Ya ko ke su towe tsuntan ke akhani kaku re thana na zon ikur khati. Ora ke ke te wate o tovo leka e mohta hai. Hai chung ko se kha mohta u chung rake no ke hi sire raka sunga ka ba sire rake to kini te ti e. Agari e ta gu ya wa 1950 gu ya. Tene tlansa tso yin te lan so tana te ti e agar ra ta koli. Ta shin bato da ande ko tlan tu ya de raka yuna zere to tere ta go wate roko ze lu iti le. Ite te oka ta ya karak te wite u, khani kade wite u.
Michel.